0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Kikiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Muremyi wacu kandi Mana yacu, dufashe kano kanya kugira ngo tugusenge, kuko atawundi cyangwa atayindi Mana ihwanye nawe mu bibaho byose. Icyubahiro ni icyawe, inganji ni iyawe ibihe byose. None rero turagushimiye kuri kano kanya uduhaye, aho tugiye gufata kanya ngo twige ijambo ryawe. Uridutahuze kandi mwemu wawe aritahuze n'uyu mwene data agiye kurikurikirana. Nibyo nsabye mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi na gatatu. Ibyagezwe byo kubibutsa uburyo bavuye muri Egiputa. Uhoraho abarira Mose ati, mundobanurire imfura zose n'iby'uburiza, icy'ubuzibura cyose cyo mu Bisirayeli ni icyanjye, ari mu bantu ari mu bitunzwe. Mose abarira abantu ati, muze mwame mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'ubujya, kukoraho abakuje ino ubushobozi bwinshi, nihaze hagire imitsima yambiwe murya. Uyu munsi muviriyeyo n'uwo mu kwezi kwa Abibu. Nuko rero Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahiwi n'Abayebusi, icyo yarahiye ba sogokuruza banyu ko azokibaha, igihugu gitemba amata n'ubuki, muze mwame mwitondera uyo muhango muri uku kwezi iyo gutashe hose. Muze mumare iminsi ndwi murya imitsima itambiwe, maze umunsi ugira indwi uzube umunsi mukuru w'Uhoraho. Imitsima itambiwe izibe ariyo iribwa muri iyo minsi uko arindwi, nihaze hagire imitsima yambiwe ibabonekamwo cyangwa umwambiro mu gihugu cyanyu cyose. Kandi kuri uwo munsi umuntu wese azabarira umwana wiwe ati, bimbikorera kwibuka ibyo Uhoraho yadukoreye igihe twava muri Egiputa. Ibyo bize bibabere nk'ikimenyetso gishyizwe ku maboko yanyu ni kibutso gishizwe hagati y'amaso yanyu kugira ngo ibyagezwe by'uhoraho byame mu kanwa kanyu kukuhoraho yabakuje muri Egiputa ubushobozi bwiwe nicyo gituma mukwiye kwama mwitondera iryo bwirizwa mu gihe cyaryo uko umwaka utashye ibyagezwe byo kucyabaye ubuzibura cyose kandi uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani nkuko yabarahiye mwe na basogukuruza kwa zokibaha muze musobanurire uhoraho icyitwa ubuzibura cyose n'icyuburiza cyo mu byo mutunze ubuzibura bw'icyitwa ikigabo cyose buzoba ubw'uhoraho kandi cyana cy'indogoba cyose cy'ubuzibura muze mu gicunguza umwagazi w'intama naho nimutagomba kuyicungura muze muyivunizosi kandi imfura yose y'umuhungu yo mu bana banyu muze muyicungure kandi no mu bana banyu nihagira ubaza se mu gihe kizoza ati binibiki azamwishure atuhoraho yadukuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja adukuje y'ubushobozi bwinshi igihe Farawo yari yanse kugondwa ngo aturekure uhoraho yishe icyitwa uburiza cyose cyo mu gihugu cya Egiputa imfura z'abantu n'uburiza by'ibitunzwe icy'ubuzibura cyose cy'ikigabo tugitanga ku kimazi kuhoraho ariko imfura zacu zose z'abahungu turazicungura ibyo bize bibe nk'ikimenyetso gishyizwe ku maboko yanyu kandi nk'ibishyizwe mu ruhanga hagati y'amaso yanyu kuko uhoraho yadukuje muri Egiputa ubushobozi bwinshi Imana icisha Abisirayeli mu bugaragwa nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu Imana ntiyabacisha mu nzira icya mu gihugu cy'Abafilisitiya n'ahariyo yari irashe kuko Imana yivuganije itabantu boye kuzohava bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa ari kwibajana izingu zingu ibacishije mu nzira icya mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu cya Egiputa kandi Mose ajanisha magufa ya Yosefu kuko Yosefu yari yararahije bene Isirayeli bikomeye ati Imana ntizobura kubagendera namwe muze mukure amagufa yanje ino muyadugane bava Isukoti bashika basagaza i Etamu aho bugaragwa butangurira uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo barongore mu nzira ngo barongore mu nzira mu ijoro yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mu ijoro ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mu ijoro kuvayo ikigabane cya 14 Farawo abonye kwa Abisirayeli bagiye acha agagwa Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bakebanuke basagaze imbere yipi Hahiroti hagati y'imigidori n'ikiyaga aharabana nibayari Sefoni aharabana naho hantu abe ariho musagaza iruhande y'ikiyaga Farao ahava iyumvira kubisirayeli ngo igihugu baciyemwo bahuvye ubugaragwa bubataye mu mbobane maze umutima wa Farao ngira ndawukomantaze abakurikire nanje nzokwiheshereza icubahiro kuri Farao no ku ngabo ziwe zose kandi abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho nuko Abisirayeli babigenza batyo maze umwami wa Egiputa baramubarira yuko abo bantu bacitse Farao n'abamenyekana biwe baragagwa ku bw'abo bantu barabazanya bati mbega twakoze iki kurekura Abisirayeli ngo bagende ntibabe bakidukorera azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi ajana n'ingabo ziwe ajana n'imikogote 600 y'indobanurwa n'indi mikogote yose yo muri Egiputa n'abagabisha bagaba abagendera muri yo bajya mu ntambara nukuhoraho akomantaza umutima wa Farao umwami wa Egiputa akurikira Abisirayeli kandi abo Abisirayeli bari bavuyeyo babakubagurije nuko abanyegiputa barabakurikira bari n'amafarasi n'imikogote byose bya Farao n'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe baba hambiriza aho bashagaje hafi y'ikiyaga iruhande yipi hariro Hahiroti aharabana ni bayari Sefoni Farao abegereje Abisirayeli bunamura amaso babona abanyegiputa babomye inyuma baranduka imitima maze batakambira Uhoraho babaza Mose bati mbega ntamva zari muri Egiputa mukutuza na gupfira muri mu bugaragwa niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa iki sicyo twakubwira tukiri muri Egiputa tuti nutureke dukorera abanyegiputa kuko ikiza kwari uko dukorera abanyegiputa ko dupfira mu bugaragwa Mose yishura abantu ati nacyo mutinya mwihagararire gusa murabe agakiza kuhoraho agakiza Uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi. Uko Abanyegiputa mubonye uyu munsi, mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngo abagwanire, namwe nimwinumire gusa. Uhoraho abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe uramvure ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye. Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Nanje raba ndakomanta z'imitima y'Abanyegiputa nabo bahake babakurikire, maze mbone kwiyesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ziwe zose no ku mikogote yiwe yose no kubagendera ku mafarasi biwe. Maze umumarayika w'Imana yahora abagendera imbere, abayo agaruka inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo, iraza ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Ku ruhande rwa bamwe hakubikiza igicu, hacyura umwiza. Ku ruhande rw'abandi haba umucyo wo kubonesha mu ijoro. Ntibaruha begerana iryo joro ryose. Uko bajabutse ikiyaga gitukura, nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga. Uhoraho ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba, ukesha ijoro ryose, usubiza ikiyaga inyuma, amazi ayagaburamo kubiri, ahindura ikiyaga humutse. Maze Abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga babomye inyuma n'amafarasi ya Farawo yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi biwe. Nuko mu gihugu cya Egiputa Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'igicu. Nuko mu gicugu cya nyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu, arunguruka ingabo z'Abanyegiputa azikivutu, atuma amagurudumu y'imikogote yabo afata ntiyaba agikwega neza. Maze Abanyegiputa baravugana batenda, duhunge tureke Abisirayeli kuko Uhoraho abatabara ari we aturwanya. Uhoraho abarira Mose ati, ramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, amazi ateranire ku Banyegiputa no ku mikogote yabo no kubagendera ku mafarasi bo muri bo. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, umutwenzi utambitse, ikiyaga gisubira muri nyina. Maze Abanyegiputa bagize ngo barahunga, Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi asubirayo arengera imikogote n'abagendera ku mafarasi mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye mu kiyaga zikurikiye Abisirayeli ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nk'abacya ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Uko ni kuhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi, abakura mu maboko y'Abanyegiputa, maze Abisirayeli bibonera imibyimba y'Abanyegiputa irambaraye ku isesero ry'ikiyaga. Nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho yakoreye Abanyegiputa, baca batinya Uhoraho, baramwizera n'umusabyi wiwe Mose. Mugenzi nkunda, ikiganiro Ijambo ry'Ubugingo tugisoreje hano uyu munsi. Icyo ndagusabira nuko wohitamwo ijambo ryayo kugira ngo udusangwe utagira ko mugayo. Dusenga Imana. Data muzigamye wacu, turagushimiye ko wamutugirira neza kandi ukamudukingira byinshi n'ibyo tutabona twebwe abana bawe. None rero ndasengiye buri wese ashoboye gukurikirana kino kiganiro, umwugurura umutima, maze igihe cyose ijambo ryawe rivuga riba ari ryo kudukiza no gukiza imitima yacu, kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka azasange tumwiteze kandi tumwizeye. Nibyo dusenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo. Amen.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro Ijambo ry'Ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

ngo ni impera yagera mu bafumungoza na gahunza rume tubuze umuntu bakayita umusada abadandaza bayita umutahe abafata amadeni ngo ni kredi abo yatunuze bayita materanya mu babesi ngo na gapfukamunwa wagera muri paruwasi ngo ni imperezwa mu bakora ibyiza ngo na gashimwe mu mashyirahamwe amwamwe ngo ni yasiranze uko n'uguhindura amazina kugira ngo akuzimize utabiziga hari abayafita mu mufuko ntibapfukame batayakoze hari abayasenga n'abayaseka hakaba n'abayasangira n'abakunzi n'abayasiga batayasukiriye iyo tutiyase ngo twiyima amazina yo kwikunda iyo dusigaye tugunguza tukaba ingunge gusumba ingungu iyo dupfuye amaboko akifunya gusumba impfunya iyo abakene badakeye mu maso kubera amasabo yacu adasabika iyo imfuku itabyuwe n'iby'imana yatubyagijemwo iyo abapfakazi bazereye mu byo twazezwe maze bakazeruka yamahe

Igihe Loti yagereye Sodomu yari yariyemeje ashimitse kuzokingira umuryango wiwe ibyaha byaharangwa. Ibyo ntiyabishitse ko na buhoro buhoro wenye n'ubwiwe ntiyashoboye kwikingira ibikorwa bibi byari bimukikuje. Kandi imigenderanire y'abana biwe n'abantu b'i Sodomu yaramukweze, nawe agira imigenderanire nabo n'ahatabishaka. Ibyavuyemo birazwe, abantu benshi barakora mwene ayo makosa.

0: Ari cyane.
1: Mvugana nande.
0: Yari mu Rusanda.
1: Inde?
0: Bame dafite mu Rusanda.
1: Ego Japhet murawe kazi.
0: Ndabwo ni vuza ari cyangwa kwira byo kashiza.
1: Ego murakoze namwe.
0: Nange ngo ana samit na mugenzi wake yagukeza.
1: Ego.
0: Ngo ana papa na mama na bashikane na bene watake yagukeza.
1: Ego.
0: Akamwana so kuche munde ya mwana Abraham munde ya mwana rabone fasi munde ya chaka kuchinda.
1: Ego.
0: Nange mwana tapale bunsa ndo na wajenzi wake yagukeza.
1: Ego.
0: Ngwana muta muna bana tuli kuma kaya gukeza.
1: Ego.
0: Ngwana siya kita muna chapori kama kaya gukeza.
1: Ego.
0: Ngwana ni fuda ai siya chapori kama kaya gukeza. Ego. Ngwana siya kita muna chapori kama kaya gukeza.
1: Ego. Ngwana siya kita muna chapori kama kaya gukeza. Ego. Ngwana siya kita muna chapori kama kaya gukeza.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mvugana nande?
1: Mvugana siyo ni umuza mu rujungu.
0: Ego siyo ni murawi kazi.
1: Reka mere kuri mwebwe mugira kaya wagukeje.
0: Murakoze cyane.
1: Reka mbona umudamu wanjye ngahana wenye nagira kaya wagukeje.
0: Ego.
1: Papa na mama bagira kaya wagukeje.
0: Ego.
1: Yesu umuntu akibukiro ngaha muntu yari amubagira kaya wagukeje.
0: Ego.
1: Reka mbone banjye n'amajirari nyawe nyuma hamwe na sharire bagira kaya wagukeje.
0: Ego.
1: Reka mbone Fredi nani sindira aho ngaho ku radio nawe nyine nagira kaya wagukeje.
0: Ego.
1: Reka mbone ku bagize korale ambasaderi yo ngaha mu rujyo hose bagira kaya wagukeje. Murakoze
0: namwe mugira kaya wagukeje.

0: Umunywanyi aragira ati bite mumeze neza ndi barushimana Claude ibuhayira mu gitanga kayabo keza kuri mama muyomba senge nafa nado family na Solange Florence Dieveni niyo nkuru Hitimana Egide mu gitanga Minani Fideli gitanga Hichimana Bosco gitanga Mbonimpa Paul Jason Ndikumana Tiveni Nadoyi Jire Sengiyumva Deo Jose bibaye anabamenyesha makuru bose baradiyo murakoze cyane name mugire akayabago keza wende nabaragira ati bite ni sawa ni Hakizimana ni Epiphany kwibumba nashaka kwifuriza akayabago keza papa na mama nabo tuvukana mama Erwa ku mikoni ati akayabago keza na mama Queen mu cibitoki ati akayabago keza Hello.
1: Hello.
0: Muri bande tuvugana?
1: Ejide mu gitanga ibuhayira.
0: Inde?
1: Ejide.
0: Ego Ejide murawe kazi.
1: Ego reka mbana umudamu n'abana kakaba gukeza.
0: Ego.
1: Bagize korara barote kisanga bose ndabifuriza kakaba gukeza.
0: Ego.
1: Abo tumvuka nabo tugira kayabago.
0: Ego.
1: Iteranga mu kigoro n'umuryango we tugira kayabago keza.
0: Ego.
1: Onto murugano tini kibagiwe
0: Ego
1: Ama jazwe nga murugano tigira kawa gukeza
0: Ego
1: Amareka nangiri za kumijangwa amenyesha makuru kunga ukure ya daga kisa mese mgira kawa gukeza
0: Murakoze turagushimena mugira kawa gukeza.

uwifuza ibihe byose, uwifuza ibihe byose. Isi yuzuyemo uruhagarara kubura amahoro, umuntu wese yama ashaka kuronka ibyo adafise, gushaka kubaho nk'abandi, gutunga ibyo batunze. Iki ni ikibazo gihanze umuntu wese ku isi. Mbega ninde yotorera inyishu iyo ngorane hanze ubuzima bwawe uyu munsi?

dame uvuze ngumwe wo mu bagore bibi papa besu munyo kwa mamunzi za gusa oya haba namba

0: Phineas nuko bisanzwe niyo yakuye.
1: Phineas uramaja hehe?
0: Neza neza inyabungeri.
1: Oya Phineas wihangane, nta muntu ari mu Burundi twakira kuri WhatsApp. WhatsApp twakira bari hanze gusa. Ego rero reka dukomeze kubashimira nchuti bagenzi mwihangane, ntabwo dushobora kwakira abantu kuri WhatsApp. WhatsApp twakira abari hanze bonyene. Ugerageze ku nimero 36 Phineas 36 na 162 ubusa 6666. Allo?
2: Allo.
1: Tuyaga nani?
2: Tuyaga na Bartwana Eric.
1: Eric muramajahe?
2: Turi muri Indola zone ukinanyana.
1: Amakuru ngahe Indola Eric, amakuru ngahe Indola?
2: Aindora ni sawa.
1: Mani shimwe cyane kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujije.
2: Ndabakeje ndabaramukije ndatahite ndatabuko ari mu kipu.
1: Oya ye Eric. Kiganiro ni ndabakeje ndabahujije. Urakeza ugahoza cyangwa ukaremesha.
2: Wa mbere nahije.
1: Oya nitwe turumvikana.
2: Uheteje. Uheteje. Wa mbere ni mudamu wanje. Wa kabiri ni wewe.
1: Nanjye nkejeje mu wiki.
2: Wa gatatu ni data bukwe.
1: Wa keza mu wiki abo uri kurakoeza. Dusabe abanywanyi bacu mwumve neza intumbero y'ikiganiro. Ndabakeje ndabahojeje. Ukeza abagize ico bunguka. Abagize ikintu ciza bose umva bo bakeza, urashobora kubakeza bivana nuko uba watahuye aba incuti canke abo wamenye bari muri iyo ntumbero yo gukezwa. Urahoza ababuza babo bari mu marira, ariko kandi ukongera ukaremesha nabagize izindi ngorane. Kuremesha no guhoza biratandukanye. Uremesha abagize ibyago bitandukanye n'ingorane, ariko urahoza ababuza babo bari mu marira. Allo?
3: Amahoro
1: neza tuyaga nande?
3: Nduwayo Samuel muri komine Mabanyi.
1: Nduwayo Samuel?
3: Yego
1: namahoro. Amakuru yawe Nduwayo?
3: Mbona shaka gwoza umuryango.
1: Yego.
3: Wasegeri aba muri kere ara yagutumwa na wiwe.
1: Yego yego.
3: Bona nge ndashaka gwoza ndagwari.
1: Sabwe?
3: Ati najye wenda kwane nashatse kwiremesha.
1: Nanje ndakuremesha je mugenzi.
3: Yego kandi mugira ijoro ryiza.
1: Murakoze nawe ugira ijoro ryiza, Yesu akugirire neza kwitwararike cyane.
3: Yego murakoze.
1: Sawa sawa sawa.

0: Alo, tuyakanande.
1: Ndashimira mushimi kumikoni.
0: Inde.
1: Ndashimira fosi mushimi matatra mabuta.
0: Yego me, ndashimiye muramajahe.
1: Ubukina nyana kumikoni.
0: Yego me kaze mu kiganiro.
1: Akeje umwana wanje agwariye kuma yanje.
0: None uramukeje urwaye.
1: Eh agwariye kuma yanje kuma sengesho.
0: None uca umukeza.
1: Yego.
0: Oyaye. Ugwaye ntibamukeza namba. Ugwaye baramuremesha.
1: Ndarebeje kumana wanje agwariye kuma yanje.
0: Yego.
1: Ndakeje abarebi babuze bose.
0: Yego me.
1: Yego nuko nyene ndakeje bose.

0: bitaro bitanabikuru abari kumwe babate jando yarabahojeje
1: yego
0: reka nongere kandi nkeze abagize ico kuguka uno munsi rusangi akomeze kugira umugisha sakoze
1: urakoze nawe twifurije umugisha
0: sawa sawa.